0: Telma.
1: Kulong ko ka ng tote, man.
2: Antag kwits tuklar di norte. Kata Dios, chan te shistea, tuklar e amzat onang shikher onin. Amzat onak kvidani. Is chan te tea, tuklar ni kawakili. Is wan tuk tukoni ikha. Ikha sak amzat onan te ke tuklar. Tuklar Kale tesh Estados Unidos, alisht kuala San Miguel, alishka tesh anachish ik ulamak, ish presidente, ojo kompasto tan metat, kut kompasto ni pais yakish de Guatemala tante, tit yakish shilakan in the antat, ish atzahum shakan ne doctrian tat.